0: nigba ta ba pe siba siba si Jesus City erin ti o ta danwo even titi ni ojo sunday ni ma ti de Jesus City ago mefa irole lo ni ki n poko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni o li ko mini oyanu oni to ba ti di 6 gere a se yen titi wo bi ago meje si mejo awon eyan lo simi a wa bere service pada ni ojo monday mu mi ami kwa bi haladash kapo omo fe ti gbo iyanu tele o ri iyanu physically bayi now gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi ma mo pe ma mo mu awon tori mo pe ni nti en pe ni iyanu ni yipada awon ti owo ipade yi owo adua mi ti kan engineer e wo n to birin yi gbogbo yin le ran ti obirin yi ti wahala deba emi olohun ni kin tun fi ran yin leti ko fi je ireti fun eyin to je wi pe otarukun ti se aseyori lori aye re e wo obirin ti mo gbe to bi omo maru kin laye se fun awon omo maru kin lo tun wa pada si ipin irawo e eje fi se de bayi mo nbo
1: oruko mi ni ronke olatinbos mu wa lati ile marun
0: ile
1: marun ni world o sele pe 2018 omo marun ni mo bi
0: omo nbe se ri e bi omo marun kin ni eje
1: 32
0: e si omo marun
1: pa to wa di 2018 ikan late ikan ku
0: ikan ku ninu awon mo yin
1: ben pa to january odun awon meta na tun ku
0: ah won bi omo marun ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun odun wo odun ta wa yi melo lo ku meta na wo e dide nla eni kan ni kin lo de ti won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o je de lara mi o e je wa won to le soro ya fun mi la yo dale nice o ti sun mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to n gbo yi now gbogbo eyin omo olohun ti en ba ni omo gbadua gba we elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya yi tori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo mama mo ni oni ni awe wa di number 3 eleketa mo sa lai gba loni watermelon ati eyin meji enikan ni je watermelon kini gbengbe tawon awusa mo ta yen ni je be iyen 1 to ba ti di 630 ni si e pade mi lori facebook to ba tun di 12 a tun pade gbogbo eyin te wa sona church ago mejo si ago mewa abo se gbo pe a n lo mu kiki yin agadagodo yin lo sona church nkan kan sele loni o awe di meta olohun meta lo kan duro di oni gbogbo sona church e lo bi te ti se sin sunday eyin wo le ti sun re majemu yin e meji meji loluwa ni asan lo sui osu kesan ni ko si bo se gboran ti yi pada oni de bo bibeli ni awo fun awo oni ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e an eje n fi kun oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu eyin te ba ti ni opportunity awon kan ti san ti won lana eyin eyin o le se ti e na loni je n di olorun meta lokan si o gbogbo eni to fe se ore majemu won tabi idamewa loni asetin tu nili ati agbani agbara ati owo agbeniga kokan o lojiji ki iyato re o bere in the name of Jesus Christ now ba se mo sile kan ore majemu si bere lati 2000 to ba si ti don the 7 mi ni so ore majemu mo account number 30 lele gbogbo yin mo mi e dasi dadi dasi 1966 36 38 73 e gbole kan si e kole 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number 30 ni bi yan ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank wa no ewon to bi ni so dale omo marun merin aye pa bawo
1: So bi first born mi second born mi lo kokko ku leku mo ka won yoku wa si Ibadan
0: second born lo kokko
1: ku ni January odun January 6 that wa di mo ka won yoku wa si Ibadan orun e lo wu agbe lo si hospital woni Adesanya mother child agbe lo si be gogo test ton se fun won ri o boxing ba gogo o sa pada give up mo ka won yoku wa Ibadan won sick o orun yen na ba tun wu pada o wu o de run won run laye lai ti ku
0: won agbe won je won laye nice se nbo awon omo yin oku won a je won ayi ka wa o ni emi oluwa fini iko mi ninu osu baba elo iyo bibeli so nkan kan ninu iwe second king chapter 2 verse 19 second king 2 19 bibeli so wi pe omi ko ile sa won wa pase fun woli ni e lo mu iyo wa ninu awokoto inu kini na la fi si 77 la fun gbogbo eyan tin gbadua si ile eyin na egbe iyo ole lato la lo ma tin egbe iyo ole ma missi ma tun missi to ba tun di ojo Thursday to ba tun di ojo Friday to ba tun di ojo Saturday titi ti o fi di ojo Sunday ma mo gbadua si to ba di Sunday mo gbe bo ni Jesus City ma wa da iyo temi mo bi iyo ba pade iyo ma ka orisirisi awon kankan fun o ri iyanu wi o ri eleyi and laaro inis e ti akuku bere gan lataaro yi bo ba ni yonle egbe pade mi lori Facebook lori YouTube e mo bi si awewa e kan ra budie engineer e je mo gbo obirin
1: so the third born mi no wa ku on the 22 January
0: but third born ku ni
1: on 22 January o kan so omo yen na tin run omo je ki mummy gbadura ma pay fire o ma pay fire o omo yen de da kebe but to wa di on 26 first born wa je se ku si UCH gbo test to se palapata won ri nkan to se so nkan to se won orun gbo won kan won ri test orun a wu won de ma run laye o wa tun se omo yen na ni last week
0: o to so na
1: last week
0: e to ku lowo yin melo lo ku bayi
1: ku na lele
0: kambinu tambi to wa yen yin adani loro e gbo ro oluwa e ju aye mi lo e ju aye awon omo mi lo so the same one with Eli na
1: we talk about the last week o wa wu only mummy kan le wa mummy yen wa nbi bayi mummy ajoke
0: egbe
1: ye ajoke ton ta mo la ni le marun mummy wa ni amo ni omi 77 ko si nkan kan ta se eleyi je fun bo se fun mo wa gbodo pada si le o lo sun ayika church yen jojo Saturday awa sun ayika but to da di ojo Sunday orun yen ti lo but ko to di gba yen gba ti first born ni ku 26 yen mi le sunkun eje lo jade gba eje ni mo je ti mo ri
0: eje ran mo ri ni jade
1: oju ara mi le
0: oju ara yin
1: eh mi le sunkun eje ni kan mo kan ri kan je hun nkan ti mo ku se ni
0: won sun eje tota re ba lo sun eje won faye han ni bo oro yen ti poju oro yen ti poju omo meni awon eto ti dagba seyin le mu wa e ma bo e ba fun ni
1: omi 77 ati holy communion
0: le gbe
1: pa ma won kan wa ba mi la ron ti so fun mi tele pe nkan ba isele so mo mi na ki lo ri te mo na church ke gbe won lo won ni church ta won lo la won gbe won lo ta nu kan ma gbadu afa le pe ko ma wa si church wa o le da ro je mo ma se wa ba mi nu pe ki ma gba won kini to yo sa won mo to ku lorun mo ti yo si omi eleyi ibo lo wa won lo wa ntiti mo le lo gbe wa sasi gbo mi 77 jade ni atoli communion mo se lo fun omo yen afi pa lara fun mo ni ka won na mo lo bo se lo an order se program church ba ni come on lo mo ba won workers ni church o je do Saturday mo ni come on lo mo ba won workers nbe mo ni kan kan gbe yipo ile anu kan bu yepere kan mo bu bo ni ka fi we gosu gba won na wa taku si bibe won wa le njo yen ati e reti reti won ari bo ti sita fi sun awa fi wa si church Sunday awa ba won church
0: gba ti o bi di Sunday
1: o ti lo
0: ohun re ti fa
1: ohun yen o wu gidi o wa o nga enu te gan gan ti run bi ta won yen
0: nice omo yin orun mo ngba ti an gbe di abe ipe yi a lo anointing oil a lo mi 77 awa ni ki jo gbadua fun pelu igbagbo imi ati jo kini jo se bawo ni mo se gbadua ekunle ẹna wọ́n sí ọmọbìnrin gbogbo èèyàn kígbe bàbá èṣù ti jẹ́ o gbogbo ọdún tí èṣù jẹ́ gbogbo ọmọ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ dá wọn padà ní ìlọ́po méjì ẹ bá pe jésù ẹ bá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Mo fa ọmọ yẹn wá síwájú pẹpẹ mo anoint ìyá mo anoint ọmọ ọjọ́ yẹn jẹ́ October 26 ẹ lọ wo lórí video clips wa 2025 kí lọ wá ṣẹlẹ̀ kí ni ibi gan ni ìpè yìí ti dáhùn gbogbo ẹni tí bọ́ọ̀ ní Jesus ti pátápátá ni Olúwa ní kí n fún ní anointing ọmọ méjì méjì àti iyọ̀ pẹ̀lú omi 7-7 bó tiẹ̀ jẹ́ pé pàdé wẹ̀jẹwẹ̀ mu ni tó bá dán di 7 ni jẹ́ kó o jẹun wá a gbá wẹ̀wẹ̀ èmi ní sì break fún yín tọba tó wá dán di 13 mi ní to break fún yín a gbogbo oṣù yìí ìyanu lọmọ fi gbọ ẹnjiníà sóbìnrin yẹn padà wá kó tó di pé màá sọ yọ kankan nípa obìnrin yẹn sọ padà wá àbí ò padà wá gbogbo ẹyin tẹ ẹ ní ẹ fún mi lákàntì àwa náà fẹ fún yín lẹbùn birthday a fẹ bá yín dá sí gbogbo ẹyin tẹ ẹ fẹ fún mi lẹbùn birthday account number tèmi gangan rèé ó yàtọ̀ sí ti church gbogbo ètò ẹ̀ ń gbọ́ yẹn ti church ni kò lè kàn mí lọ́wọ́ èyí gangan ọ̀dọ̀ mi ni ó wà sí so ṣe 19 45 71 13 49 ẹnìkan ní ìdá 19 45 71 13 13 49 Access Bank ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras ni ó gbé jáde èmi náà retí ẹ̀bùn tó fẹ́ fún wòlíì ojú òní tí láìláì ẹnjiníà sóbìnrin yẹn padà wá.
2: Yes.
1: Praise the Lord. Orúkọ mi ni Ọlátúnbọ̀sùn Ronke. Èmi ni mo wá fún testimony tí mo lose ọmọ mẹ́rin in last year.
2: Ẹni sùúrù. Ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tán. Mọ̀ ń padà bọ̀ Jésù Olúwa wa. Obìnrin lọ́jáde ní ọdún kan sẹ́yìn. Ó bí ọmọ márùn-ún. Ayé pa mélòó mẹ́ ètò wá jẹ́ the last one òní ẹ gbé lọ́yìí wọ́n fẹ́ pa ilé yìí náà ni o mo wá mú lọ sórí pẹpẹ ẹyọ kan tó kù rèé tí wọ́n tún wọ́nà bí wọ́n ṣe pa mo wá gbé anointing oil mo ní eléyìí ò ní kú ajá gbà kúrò lọ́wọ́ ikú ọ̀wọ́wọ́ àwọn mẹ́rin ni wọ́n pa tẹ̀léra wọn.

0: ko gboyun wa o omo lo tun gbe wa o si tun mu epsiba na lowo ah otaro ko nti sase yori po nti o nti baseje o nti baleje ejo bi yo so engineer e fun mic
1: mo dupa lowo olorun laye ti o so mi di agan ale mo sele pe gba ti mo loyin ti mo ba nlo mi o le mi o ti loyin ru oyin ba iri ti mo ba nlo mi o ni le daduro ti mo ba rin mo sha ma se mi ma wa inconvenient ya so gba ti yo wa n to time ati bi mo so fo olorun mo sha nu mi olorun odiji sha nu mi ni second chance so gba ti bati mami wa lo si church awon awon jo seje fun pe omo yi ko ni le domo ebi ko ni le se kini kan ki n se ra pada mo so fun pe pastor to so pe ki n se ra pada o gangan ni di ra pada fun ra
0: aya
1: ko ba n to ni ki n se ra pada ko ni di ra pada fun ra ele no ni ki n se ro ra pada won mi wa ni 19000 mo ni e ba n fi re olugbo e ma ki ma je mo ni ka ma fi re olugbo ki ma je mo se ma mu mi mo ma gba ki ma anywhere ti ma lo ki lo tele ti ma gbo mi 77 sabiya mo wa so mi 77 mo so do omo gan mo ti so do omo already so ba ti won fe bi mo ororo 77 to ku ororo yen o po mo wa fi sinu ero mo lo si bi ti mo ti fe bi mo mo ti mu nbe mu nbe bo die lo ku pa to wa ku ki n bi mo mo se lo mo ororo yen mo wa mu ko wa ku gankan mo wa mu ika to last mo wa ki bo nu ike ororo yen mo wa ki bo oju ara mo wa ni gbogbo nkan to n dawo omo iduro olorun oji ba mi jabo eje didi kan o de jabo si mi be mo sa bi omo yin laya ta la
0: gan lorun bi nkan yin
1: be ni
0: o re o omo mi lo gbe wa yi odun ti esu je o nu won lo yo ba yi da pada fun yin ni ilopo meji menu le be bi si
1: meji akoyin meji
0: le fe si bayi ko je merin merin won gba lo yin e fe pada ni merin o da se
1: mi Jesus
0: e fun ya 100,000 kere lugo yo bi ra lugo nice oba mi oke tun je o gbo mo mi wa the downfall of a man is not the end of his life e bo bere yo ka ku ti so re ma jemu re o ti sanda mewa o se ba rubo pe gan pe oluwo ma se to enikan na ni o ba wo na dupe e wo ikan number 1 ye ko to di ojo monday kiki eri nikan le mo gbo ise iyanu kan to ni ye ada ogo pada fe nto ni gbogole e mu ida mewa eyin te fe sun re majemu yin e lo account number 1966 36 38 73 e gbo le kan si e call le 1966 36 38 73 access bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number 30 ni bi yan ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yan o gbe jade First Bank wa no gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin to gbadura fun eyan omo Olorun ti won bi loni sa ma ese bibeli ta fe kare o watermelon le gbe pade mi ati eyin meji meji to ba di 12 bo laaro iyo ni ebu gbogbo le iyo yen emi o pada fun yin pada nigba te ba de Jesus City le yo ko kan ati prepare iyo to po nle anointing oil ti wa nle meji meji ni ebu on to bi yen so o lo ti tan osu meji lo lorun fun yin tori ise akanse te fi se e wo ese bibeli ta ka ni iwe First Thessalonians and Second Thessalonians mejo ni gbogbo e Thessalonica kini ati Thessalonica keji e ka gbogbo Thessalonica tan loni e je ngbadua fun awon omo Olorun ti won bi loni irin ajo yin laye yo ya o marki wedding e marki birthday yin the fine speed from heaven loruko Jesu ko wonu ipin rawo yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you eyin wo le be send the testimony ati losun testimony e ma lo number 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: sweetie these people today active them they give me joy no be small
3: ah. Me
2: Oh yeah, now here we go, here we go. Why them not go there active? When did they always listen to Flenjo? We want Ubonga OAP. Good life, the spectacular. Omo yakwayaski, miti yaski, tukbaski, the pile. Isha Q. Say. Them not they use clear eye, they do run so. Now get the monotone, and get the advantage. If you want to tori your lover,
3: then with Flenjo.
2: Faji time, mko.
3: Then with Flenjo.
2: Nakana.
3: Then with Flenjo.
2: Oh boy, where my tally number now?
3: Listen to Flenjo.
2: Plus miliki time with too much sauce all day. Campe on top Flenjo with good life, this spectacular. Listen to Flenjo from Monday to Friday from 6 p.m. to 10 p.m. on top station. We make sense like sentence. The headquarters of Afrobeat, Niger FM 92.7 Port Harcourt.
4: Make we Flenjo.